0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da safiya. Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi, za ku ji cewa a Najeriya shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya koma gida bayan shafe tsawon makonni yana hutu a ƙetare, lamarin da ya haifar da ciwo-ciwo a kasar musamman ma daga bangarorin yan adawa. A jamhuriyar Niger an gudanar da biki na karrama guda daga cikin jaruman wasan kwaikwayo mafi shahara kuma mafi shekaru a kasar. A Kamaru za a ji cewa hukumomin ilimi sun fara shigar da fasahar kirkira ta AI cikin tsarin karatu, duk da irin fargabar da ake nunawa kan hadarin fasahar ga bil'adama. Ita kuwa kasar Lithuania ta koka kan barazanar tsaro da take fuskanta daga Russia da kuma Belarus. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan na gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Trump ya ce kamfanonin AI za su sanya ido da kansu kan lamuransu. Sarkin Morocco ya zabi mace ta farko a matsayin prime minister. Attajiran nan na Najeriya Dangote zai kaddamar da gina matatar mai a Kenya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alƙawarin cewa ba zai dakile cigaban fasahar kirkira ta AI ba. Shugaban ya bayyana hakan ne bayan ya gana da wasu shugabannin kamfanonin AI a fadar White House. A cewar Trump, shugabannin da ya gana da su sun amince da sanya ido da kansu a yarjejeniyar da suka cimma kamfanonin, wato da suke da alhakin inganta tawagarsu. Ya ce su ne za su yi hakan a cikin gida domin sanya ido da kuma gano matsalolin da suka shafi fasahar ta AI. Shugaba Trump ya cimma wannan yarjejeniya, ya ce a daidai lokacin da ake nuna fargaba kan irin hadarin da AI zai iya haifarwa ga bil'adama. Kazalika, wasu rahotanni a baya-bayan nan sun yi nuni da cewa wasu kamfanonin AI sun kaucewa tsarin masu sarrafa su tare da yin kutse cikin tsarin kwamfuta wasu kamfanonin. A Amurka an fara aiwatar da haramcin da kasar ta sanya kan kayayyakin Canada da darajarsu ta kai kusan dala biliyan ɗaya. Haramcin da shugaba Trump ya assasa ya shafi giyar Canada da ta nau'in whisky da kuma kayayyakin da suke da alaka da madara. Kazalika, takunkumin zai kuma shafi ababen hawa kamar babura da babura masu ƙaramin inji da ake kirawa a Canada. Ana dai ganin wannan matakin zai ƙara rura wutar rikicin kasuwanci tsakanin Amurka da ƙawarta. A lokacin bazara ne shugaba Trump ya sanya harajin kashi 50 kan kayan da ake shiga da su daga Canada, inda ita ma Canada ta mayar da martani ta hanyar sanya harajin kashi 15 zuwa 50 kan kayayyakin Amurka da ke da kwatankwacin darajar nata. Haka kuma rikicin na kasuwanci ya tilasta wa Canada ƙara kulla alaka da tarayyar Turai. Gwamnatin haɗaka ta Spain ta amince da sabbin matakan kawo ƙarshen matsalolin gidajen haya da ake fuskanta. Hakan na zuwa ne bayan da aka tilasta fitar da wata mata mai shekaru 87 daga gidanta a birnin Madrid a makon da ya gabata, wanda kuma hakan ya ɗauki hankalin duniya tare da haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar. Ministar kiwon lafiya ta ƙasar Monica Garcia ta bayyana cewa dokar gidajen ta kunshi haramta fitar da mutane daga gidajensu har zuwa shekarar 2030. Ƙa'idojin sun kuma haɗa da tsaurara matakai kan masu haya na gidaje na gaje, wato da suke haya na gajeren zango, da kuma tsawaita lokacin da waɗanda suke haya za su zauna har zuwa shekaru 2. Gwamnatin Spain ƙarƙashin Prime Minister Pedro Sanchez ta amince da matakan. Sai dai kasancewar Sanchez na jagorantar gwamnati marar rinjaye, akwai buƙatar ya samu amincewar sauran jam'iyyu da ke majalisa kafin a amince da ƙudurin ya zama doka. Mutane da dama da suka daɗe suna zaune gidajen haya na ficewa daga gidajensu saboda matsalar rashin iya biyan kuɗin hayan da kuma ƙarancin gidaje a ƙasar ta Spain. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Sarkin Morocco ya nada Fatima Zahra Mansouri a matsayin Prime Minister mace ta farko a masarautar. A baya dai Mansouri ta rike mukamin magajin garin Marrakesh. Sabon mukamin nata na zuwa ne bayan da jam'iyyar ta ta Authenticity da Modality ta lashe zabe na ƴan majalisun dokoki da ya gudana a kasar a makon jiya. A cewar Fatima Zahra, sabon matsayin nata abin alfahari ne gare ta da kuma dukkanin matan Morocco. Idan ta

0: da darajar ta za ta kai dala biliyan 16 a wani mataki na cimma burin nahiyar Afrika ta dogara da kanta wajen samar da man fetur. Dangote da dama ya gina matatar mai a Najeriya ya ce matatar za a samar da ita ne a gabashin ko kuma matatar da za a samar da ita a gabashin Afrika a yanzu za ta rika samar da gangan mai 700 a kowace rana abinda zai sanya ta fita nahiyar Turai girma. Matatar dai za a gina ta ne a gabar tekun Kenya da ke Lamur yankin da ke zama cibiyar tashar jiragen ruwan kasar. Tunda fari an kai ruwa rana wajen gina wannan matata inda waɗanda suka yi ƙararin cewa filin su ne za a gina suka shigar da ƙara ko da yake hukuncin kotu a wannan makon ya bada damar ci gaba da aikin sai dai kuma za a ci gaba da zaman shari'a. Haka kuma masu rajin kare muhalli na nuna damuwa kan tasirin gina matatar. To labarin kiran zagaye na farko.
1: DW harkokin yau.
0: Harkokin namu na yanzu za a ji cewa a Kamaru alƙalma sun yi nuni da cewa adadin waɗanda za su ƙara fadawa cikin ƙangin talauci a ƙasar na iya haurawa zuwa mutane miliyan 9 nan da shekarar 2028. Muna tafa da rahoton nan na musamman na himma da matasa wanda ya yada zango a Burundi inda maza wato matasa ke baje hajar su a kafafen sada zumunta na zamani. Amma mu fara daga Najeriya. A Najeriya shugaba Bola Ahmed Tinubu ya koma gida a daren jiya Talata inda ya sauka a filin jirgin saman birnin Lagos mahaifar shugaban bayan ya shafe kusan wata guda a kasashen ƙetare lamarin da ya haifar da cece-kuce a ƙasar. Daga Lagos ga rahoton wakilinmu Mansur Bala Bello.
2: Shugaban dai ya sami tarba ta musamman daga shugabannin majalisar dattawa na ƙasa da kuma jigajigan 'yan siyasa. Shugabannin majalisar dattabai inda Sanata Barau Jibrin Maliya ya wakilce su ya halarci wannan lale marhabin. Ga dai yadda tarbar shugaban ta kasance a filin wannan jirgi da ke Murtala Ikeja. An dai soki yawan ficewar shugaban tarayyar Najeriya da cewa babu dalili balle a rakaɓe da ayyuka na musamman. Sai dai gwamnatin Tinubu ta ce babu wani giɓi da ya samu a shugabancin ƙasar, tana mai cewa shugaban ya ci gaba da gudanar da ayyukansa ne daga ƙasashen waje. Batun ya kuma shiga cikin siyasar tarayyar Najeriya musamman yayin da jam'iyyun siyasa ke ƙara shirye-shiryen tunkarar zaɓe na shekara ta 2027. 'Yan adawa sun yi amfani da rashin shugaban ƙasar wajen yin tambayoyi kan shugabanci da kuma alhakin da ke kan shugaban ƙasa. Masu goyon bayan Tinubu kuwa suna cewa shugaban ya ci gaba da kasancewa mai kula da harkokin gwamnati yayin da manyan jami'an suka ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati. Haka zalika kuma Dr. Rabi Sani, wanda ya fito daga Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Wudil a jihar Kano, ga abin da yake cewa a dangane da irin wannan fice-fice da yawancin shugabanni kan yi da sunan nemo sanya hannun jari a cikin tarayyar Najeriya.
3: Saboda dawowarsa ba wani abu da za ta canja. Kamata ya ce yanzu da ya dawo inda da gaske yake kawai mu ji shi a ƙasar state ɗin Niger, wato inda mutanen nan suka mutu da yawa. Magana ake ta mutane su samu sukuni su zamanto za su iya bacci a gidajensu.
2: To sai dai kuma a yanzu a yadda matasan Najeriya ke ƙoƙarin ganin cewa ana damawa da su a fagen siyasa. Ga wani matashi wanda bai so a bayyana sunansa ba ga abin da yake cewa.
4: Gaskiya dai wannan ina basira a ce shugaba baya gari ya kai wajen wata daya, sannan kuma anan ana gaya mutane cewa yana aiki.
2: A yanzu dai babu shakka siyasa za ta koma ƙasa inda shugaba zai fito da tawagarsa domin ganin ya tallata ayyukan da yake yi ga ƙasa, yayin da a hannu guda kuma 'yan adawa ke neman tasiri ne da za su bi su kifar da gwamnati domin su masu samu. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Lagos a Najeriya.
0: To daga Najeriya sai jamhuriyar Niger inda aka gudanar da bikin karrama Malam Yazidogo, ɗaya daga cikin wato jaruman wasan kwaikwayo mafi shahara kuma mafi shekaru a yanzu a ƙasar. Bikin ya samu halartar tarin ma'abuta wasannin raya al'adu na ƙasar ta Niger. Wakilinmu

0: Sale Abdu ta sawa ya halarci bikin karrama jarumin da ya gudana a birnin Naya Mai ga kuma rahoton da ya aiko mana.
1: Irin yadda makaɗa mawaka da maraya suka yi ta cashewa kenan a bikin karrama Malam Yazi Dogo, babban jarumi da ya fice a fagen wasannin kwaikwayo da kuma shirya fina-finai a ƙasar ta Nijar da ma Afirka baki ɗaya. Da yake tsokaci a gaban 'yan jarida bayan samun wannan lambar girmamawa, jarumin da aka fi sani da suna Ciwa Kelauje, ɗan shekaru sama da 80 a duniya da kuma ya share shekaru kusan 60 yana ba da gudunmawa a fannin wasannin raya al'adu a ƙasar ta Nijar, ya bayyana gamsuwarsa a kai tare da gargaɗi ga matasan da ke son bin sahunsa a cikin sana'ar, yana mai cewa:
2: Na ji daɗi ta makari wanda kula ci sanin asudi ya sa kare ci addi, saboda kun san da zamana kuka tuna ne muka ce mu gayyo da shi ba shi zo a ganshi. Na ji daɗi ƙwarai kuma na gode. Kuma wanda suke zo daga baya su mai da hankali, ai hankuri ai koyo.
1: Bikin karrama jarumin ya samu halartar wasu daga cikin jaruman raya al'adu da wasannin gargajiya da ke tasowa a yanzu haka a ƙasar ta Nijar. Sai dai Malam Ashir Waje, ɗaya daga cikinsu, ya nuna damuwa dangane da yadda ya ce akasarin jaruman wasannin raya al'adu ke ƙare rayuwarsu a cikin mawuyacin hali a ƙasar ta Nijar.
3: Daga inda suka kai wani matsayi inda ba sa iya sai ma kansu ta hatsi, ba su iya sai ma kansu paracetamol guda, to shikenan rayuwarsu ba ta da kyau. Dan ɗauka muka misali kamar Malamin Barka ya ƙare rayuwarsa, duk abin da ya fita duniya ya je zo, duk abin da yake samu ne ya ce shani kullum musu motoki, a ƙarshe ne ya samu ta tarsal nan ja, ita ma kahin Allah ya karɓe shi, ina jin ya saida ta magani ma da saida abu kai wanga su tarbata a tarbata a tarbata a tarbata aka samu aka mishi magani. Yanzu haka zancen nake muka iyalin shi cikin gidan haya suke ba su da gida, to wai yanzu hakan za a yi ta kallon mutane suna tasowa, ka shiga duniya ka tallata ƙasarka da kuma ka zo a ƙarshe sai ka roƙa a baka ruwan zaka sha, sai ka roƙa a baka abincin zaka ci, babu lafiya isassa, babu wadata.
1: Shi ko Malam Muhammad Loli Kane, mai lakabin Dan Anko, mawaki a ƙasar ta Nijar, jan hankali yayi a game da yadda rashin kula da ma'abota raya al'adun gargajiya a Nijar ke barazana ga makomar sana'ar tasu baki daya.
4: Kaga da farko yau manyan magabatan al'adu na gargajiya suna mutuwa, diyansu ba su koya ba. Kasan ko dami ya sun ga uwansu ba su samu komai ba. Babana bai samu koyi cikin sana'ar da yake, ni na dauko wannan hanye, shi yasa suka kauce.
1: Gizali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
0: To a Kamaru, hukumomin ilimi sun fara shigar da fasahar kirkira ta AI cikin tsarin karatu daga wannan shekarar. Sai dai matakin na Kamaru ya sake jawo hankali kan yadda kasashen Afirka ke kokarin shigar da fasahar AI cikin tsarin su na ilimi, duk da kalubalen da hakan ke tattare da shi. To me yasa yake da mahimmanci kasashen Afirka su rungumi fasahar AI a harkar ilimi a wannan lokaci? Tambayar kenan da Khadija Ahmad Rufa'i ta yi wa Dr. Abdullahi Yalwa, masanin ilimin zamantakewa a kwalejin fasaha ta Tattara Ali da ke jihar Bauchi a Najeriya.
5: Fasaha na na'urar mai kwakwalwa ya zo kenan, kuma zaman sa na dindindin ne, don haka kauce masa kamar zaɓin komawa baya ne da gangan.
6: Kasashe kamar irin su China da wasu kasashen Turai na ƙara samun cigaba sosai ta ɓangaren shi wannan fasaha, amma kuma su ma ɗin duk da haka akwai masu jan kunne kan illolin da shi wannan fasaha zai iya haifarwa ga ilimi da al'umma. Shin kasashen Afirka suna iya yin gaggawar rungumar shi ita wannan fasaha ba tare da yin isasshen nazari kan waɗannan haɗuran ba?
5: Batun isasshen nazari a yanzu al'amari ne da zai yi wahalar ƙwarai, amma dai shiga cikinsa domin a ƙara nazartansa, tunda shi ma kansa a faɗaɗuwa yake har yanzu, kuma ba mu tsammanin nan kusa zai yi. Amma babban hatsarin da ake da shi shi ne in ba a kula ba zai mai da wato ɗalibai su zama marasa fasaha da tunani, kuma babu mamaki nan kusa ya sake mai da wasu ma'aikata su zama ba su da amfani. To amma dai abin da ya tabbata wanda na iya faruwa shi ne da ma'aikata da ɗalibai masu fasahar AI na iya amfani da shi ta yadda za su yi rawan gani fiye da waɗanda suka ƙi karɓan canji da ya taho.
6: Idan muka duba Najeriya da wasu ƙasashen Afirka, ana gani har yanzu ba su kai matakin da kaman Kamaru ta fara kaiwa ba. Waɗanne manyan abubuwa ne kake ganin suna hana ƙasashe irin Najeriya kaiwa irin wannan matakin?
5: Ai, rashin fasahanmu yana da nasaba da rashin cigabanmu a tattalin arziki, a siyasa da zamantakewa. Irin yadda muke ciki a Najeriya har yanzu babban kalubale na makamashi ne wa uba wannan wutar lantarki.
6: To kamar yadda kai maganar wutar lantarki da wayoyi, idan akai amfani da AI a makarantu ba tare da magance matsalar internet da kuɗin data ba, shin hakan ba zai iya ƙara gibin da ke tsakanin ɗalibai daga gidajen masu hali ba da waɗanda ba su da hali ba?
5: Kwarai da gaske wannan bayyanane kuma tabbataccen al'amari ne. To kenan ma za a yi batun AI, za a zo ne a yi batun ƙara faɗaɗa bambanci ko tazara da ke tsakanin 'ya'yan masu akwai da waɗanda ba su da shi, wanda kuma zai iya sababa wani gaba mai ƙarfi da kuma taɓa yanayi na zamantakewa, sakamakon zai iya hassala wasu saboda ƙyashi da gaba da baƙin cikin irin yadda ake kwafantar da su a cikin al'umma sakamakon irin wannan tazara.
6: To akwai wata hanya ne da gwamnati za ta bi ta iya ganin hakan ba ta faru ba?
5: Za a iya rage raɗaɗin wannan matuƙa idan gwamnati ta zama ta saka gaskiya da amana a wajen sarrafa dukiyar al'umma, musamman safar da nagartaccen ilimi.
0: To Dr. Abdullahi Yalwa kenan, masanin ilimin zamantakewa a kwalejin fasaha ta Tattara Ali da ke jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa.

0: To madalla masauraro yanzu kuma sai a gyara zama zamu fara da shirin abu namu maganin a kwabe mu
1: DW abu namu
2: Masauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin abu namu dake nazari kan al'amuran da suka shafi mata da kananan yara da ma zamantakewar iyali Shirin na wannan lokacin zai yi nazari ne akan tsananin kishi dake kai mata hallaka kishiyoyin su har lahira. A baya-bayan nan an ga yadda ake samun labaran da mace za ta yi wa abokiyar zamanta illa wani lokacin har ya kai ga rasarai. Shin hakan kishi ne ko jahilci? Kuma me ke kai mata daukar wannan danyen hukunci a hannunsu? Sunana Fauziya Dauda nake muku lale marhaban a cikin shirin. To madalla kishi dai wani yanayi ne da ake jin shi a cikin zuciya wanda ke da alaka da tsoron rasa wani ko wani abu a rayuwa ko tsoron kada a maye gurbin mutum ko kuma tsoron rashin damuwa da mutum kamar yadda aka damu da shi a baya kishi dabi'a ce ta mata da Bahaushe ke cewa kumallansu to sai dai a gidajen ma'aurata a yanzu kishi na rikidewa ya zuwa wani abun tsoro da fargaba Inda ya sauya daga cacar baki da tadar gingimu a tsakanin abokan zama kamar yadda aka saba gani da yaransu ya zuwa daukar makami domin aikata kisa. To amma shin me ke kawo irin wannan zafin kishin a tsakanin mata? Aisha Abdulhamid da ke fadakar da mata akan kafafan sada zumunta ta ce hakan yana da alaka da halitta da kuma wasu gudunmawa daga mazan.
3: Kishi dai halitta ne na Ubangiji. Akwai wanda nasu kan zama da sauki, akwai wanda nasu kuma sai a hankali. Wata ko kawa ce gare ta. Ba ta santa ishiyarin ɗinta da kowa ko mahaifiya ce take da ita ta yabi ƴar uwarta sai ta ji ita ma ina nata yaban yake na biyu kuma akwai wasu tsare-tsare ko wasu abubuwa da ya kamata a ce shi mai gidanci da zai shigo da abokiyar zama cikin tafiyar rayuwa ya saka su in place kuma da dama daga cikin zamanin da muka samu kanmu mazan ba su yi sai aka dauki shi wannan ƙarin auren kamar tunda dai sunna ce kawai za a yi ta ba za a iya zama a lallaba mace ba saboda ubangiji ya bada daman a ƙara wannan auren ba magana mai dadi sannan hikimomi da dan dabaru na zamantakewa ya zamana cewa kar ka shiga haƙƙin mutun kada mutun ya zafafa da abin da kake so kai mar kinga kamar batu a ce mibi na waya maimakon a ce kana da mata a gida an riga an san cewa kana neman wata bai kamata a ce kuma sai ka dawo cikin gidanka bane za ku dinga communicating da wannan baiwar Allah ko ta wayar ne za ku yi ko ta chat ne kinga da dan cin fuska akai da shiga cikin mutunci
2: tunda fari akan samu labaran yadda wasu kishiyoyi ke shiga malaman tsubbu da bokaye domin musgunawa abokan zaman su saboda tsananin kishi an samu yadda wasu kishiyoyin ke haukata junan su ko sanya mu wata daga ciki cuta ko ƴaƴanta sai dai Salamatu da ke birnin Gaya a jamhuriyar Niger ta bayyana cewa kishi halas ne amma irin wanda wasu matan ke yi mai tsananin zafi ta bayyana shi a matsayin jahilci da rashin wayewa Shin Salamatu ya ake kishi?
4: Kishi kai wanka ka sa abun da kishi ya kabata da shi sa a jikinki ta gani ta inda huwa mijinki ya baki in kina da kuɗi kara ki abinci mai kyau ku ci ita ma da kanta ta ci alfarmarki kenan kun gani wannan duka hankali ne ake ja kiki wanka mai gidanki ma shi da kanshi in ya zo tun waje kamshi ya buge shi in ya zo cikin gida ga yaga kin yi wanka ba kwano a nan ba zane a nan ki tarere mijinki wallahi ba boka da magali za su sai soyayya mijinki su sa a gare ki ba ke za ki bide shi da kanki
2: ga Aisha da ta ce tana da tsananin zafin kishi a cewarta ta ɗauki matakai akan zama da kishiya amma ba na cutarwa ba
5: kin san ni irin nawa kishin gaskiya ina da kishi magana irin ta gaskiya amma ni nawa ba wai wanda zan yi ne din in cutar da rayuwar ta ba babu wala da ita ba na shiga huruminta kar ta shiga hurumina tsakanina da ni da ita amma ya kama ma sai dai gaisu amma bayan wannan ne gaskiya ba na cutar da mace wadda ina tare da wadda ina da kishi in ce a'a zan cutar da ita ko ta hanyar bibiyan bokaye in cutar da ita ko kuma in ce zan sa miji ko ya sake ta ko kuma in ce ko ita alatilis ne dai kawai ne sai ni zai saurara ba a haka don akwai mutuwa kana yi kana tuna mukwancinka kishin ya zama dole ne za ka yi amma kana yi kana tunani kuma yawancin kishin ni na fi yi ne da mijin nawa ne zan iya kokarin in nuna mata cewa ni fa gaskiya ba ta gaba na, amma ma yin hakurin mu zanna gida ɗaya da ita ne ma ba zan iya ba ne, saboda ni in ma muka zanna gida ɗaya da ita ni zan cutu, kin gani ba zan taba ka ba, amma kullun zaki same ni ina karewa kaman kudin guzuri, saboda hankali na ba kwance yake ba, wallahi daidai da waya wannan bana son ji suna yi suna dariya ne, sai ji wani abin ya tsaya min anan saboda zafin kishi.
2: Bahaushe na cewa duk wanda ya hau kan dokin zuciya zai sauka a tashar nadama, kuma hakan take kasancewa ga wasu matan da suke barin bakin kishi na jan ragamar rayuwarsu. Mace takan tsinci kanta cikin karewa a gidan yari. Idan tana da yara, sun rasa wannan kulawar da uwa take ba ƴaƴanta, sannan kuma ga haƙƙin rai a kanta da kuma ƴancinta. Wasu suna ganin cewa uwa uba ma ta rasa mijin da ta yi wannan gangancin a kansa. Fatima ta ce wannan ba kishi ba ne, sai tsantsar hassada da matan ke yi wa juna. Sai dai a cewarta su ma mazan akwai irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen assasa irin wannan kishin.
6: Gaskiya, gaskiya mazaje ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah saboda abun da ya sauyo wani duk kishi da kuke gani maza su ne ke tunzura mata suke yin aika-aikan da za su dawo su yi da na sani. Saboda mace karamin kwakwalwa gare ita, mace karamin tunani gare ta, ba kowace mace ce za ta iya mallaka kanta ba a lokacin da kishi ya tunzuro mata ba. Ba kowace mace ce ba. Shi ya sa maza dan Allah dan Annabi ku ji tsoron Allah, ku rinka mu'amalantar matayenku, ku san wani irin mataye ne, wani irin kishi ne ke tare da su. Tunda ba ta yiwa ka zanna da mace kace baka gane wani irin kishi ta tare da ita ba. Za ka gane wagga irin kishin ta ga yanda yake, wagga ita ma ga yanda kishin ta yake. Ya kamata a ce za a bi abun nan bisa ta farkin da ya kamata a ce kishin ta zai kwanta, ba kishin ta za a buzuro mata ba, har ya kai kai aika-aikan da bai kamata ta kai gidiyanta ga dadan sani ba.
2: Mata da dama dai na zargin cewa rashin adalci a tsakanin maza shine ummul aba'isan din tunzura mata yin wannan aika-aikar. Malam Jazuli Garba Tarauni ya ce tabbas wannan zargi gaskiya ne, kana akwai babban aiki a tsakanin magidanta.
7: Kai mai gida kai zaka hada gidanka. Zaka iya kawowa yanzu ga ce kasuwa wacce abu. Zaka iya kawowa ka zo ka tara su. Ai duk a karkashin ka suke. Kawai ce to ungo naki ko ingo naki ungo na ƴaƴanki ka kai balansa na abu ka ga ko da yaushe in zaka fita ko in ka dawo cikin kwanci hankali da wuya ka samu wannan rashin jituwar kaga kishi tana kauna kishi ta san samu fahimtar juna ba sa samu irin wannan matsatsalin.
2: To shin ya za a tsaftace kishi a wannan zamani? Aisha Abdulhamid ta mana ƙarin bayani.
3: A mizanin da na dautsatsa tacciyar kishi, mizani ne wanda ni bazan cutar da ke ba, ke ma kuma karki cutar da ni. Ko da ku haduwar mu ba zai wuce Allah Ubangiji ya sa alkhairi, Allah ya ji kan mamaci, Allah ya raya ba. Domin a zamantakewa irin wannan, wanda Ubangiji ya daura ya kula da mu shine shi wannan mai gidan namu. Ni kuma aka ce in kula da shi. Babu inda aka ce akwai wani primary assignment da aka ce dole sai abokanan zama sun majunansu. Idan har mun karanci juna muka ga cewa akwai abin da zai iya karuwa daga wannan tafiyan, wannan tsakanin mu ne. Idan kuma hakan bai samu ba, a hakan ma ya wadatar. Akwai matan da zaki ga suna gaya wa mazajin abubuwan da ba su iya dauka, kuma ba da wasa suke ba. Idan suka gaya maka misali na zamantakewa suka ce ba za mu zauna gida ɗaya ba, bana son mu haɗa kaza, kai a gurinka namiji sai ka kokarta ganin cewa ka yi mata wannan adalci, saboda ta gwada maka cewa wannan abin zai dame ta ba ta son ta dauki abin da ba za ta iya ba. To amma kuma zamanin da muka samu kanmu sai kiga ana tirsasawa macen dole sai ta yi hakuri da wasu abubuwan da ita zuciyarta ba zai dauka ba. Garin irin haka sai abin ya zo ya kawo sabanin da har ake samun irin wannan akasin.
2: Wasu dai na ganin cewa rashin hukunta matan da suka dauki irin wannan matakin a baya ko ma jan kafa a shari'arsu na taimakawa wajen ƙara samun yawaitar matan da suke hallaka abokanan zamansu saboda kishi. Sai mu ce Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu, amin. Masu sauraro, da haka zan yi salama da ku a cikin shirin Abu Namu na wannan lokacin a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakiliyarmu ta Gaya Ramatu Isa Wanke da wakilinmu na Kano Muhammad Bello Dabai. Ni Fauziya Dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn da tarayyar Jamus.
0: Madalla an gaida Fauziya Dauda tare da fatan kuma wannan shirin ya ilmantar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
2: DW darasin rayuwa.
8: A wannan mako za mu duba ne kan yadda matasa daga shiyar arewacin Najeriya ke tururuwar zuwa jihar Lagos da ke gabar tekun Atlantika a kudancin kasar da nufin neman abin duniya ba tare da cikakken la'akari da irin kalubalen da za su iya fuskanta ba. Rayuwar birnin Lagos ikon Allah cinkus dakin tsumma rayuwa ce mai tattare da kalubale iri-iri. Wasu daga cikin matasan da ke shiga birnin ba tare da cikakkiyar manufa ko shiri ba kan tsinci kansu cikin yanayi mai wahalar fita wanda daga bisani ke kasance musu darasi mai tsanani. Sunana Musa Tijani Ahmad. Daga shekarun 1960 zuwa kusan shekarun 1980 wasu daga cikin zaratan matasan arewa da suka nike gari zuwa Lagos da kyakkyawar manufa sun yi fice wajen kafa daulolin kasuwanci tare da kulla kyakkyawar alaka da al'ummomin yankin. Hakan ya taimaka wajen daga daraja da martabar 'yan arewa a fagen kasuwanci. Tarihin kasuwancin arewa a Lagos ba zai cika ba ba tare da ambaton fitattun 'yan kasuwa irin su Alhaji Ali Kwadangwate, marigayi Bamanga Tukur, Murtala Inyako, Ali Indimi, marigayi Maida Ribe, Abdulsamad Isya Karabi'u na kamfanin Buwa da sauran manya matsakaita da kananan 'yan kasuwa. To sai dai a halin yanzu al'amura sun sauya salo. A yau ana ganin wasu matasa na shiga birnin Lagos ba tare da cikakken shiri, sana'a, ilimi ko wata manufa ta musamman ba. Wasu na zuwa ne bisa tunanin cewa Lagos kawai wurin samun kuɗi ne ba tare da fahimtar yanayin rayuwar birnin da kalubalen da ke tattare da shi ba. Domin fahimtar wannan batu mun tattauna da Dr. Nazifu Wada Mai Gatari, malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Azare a jihar Bauchi kuma mai sharhi kan zamantakewa da rayuwar dan adam.
9: Babban darasin da ya kamata matasan mu su dauka dangane da tafiya kudu musamman Lagos neman kuɗi, na farko shine tsaro. Matsalolin tsaro tun daga kan hanya kafin ka je Lagos din, bayan ka je Lagos din, wurin kwana, wurin da zaka fara irin sana'ar da zaka fara. Mutane da yawa sun je ai kuma irin abin da aka gani ya faru da su, waɗansu haka ake dawo mana da sunan ba lafiya. Wato rayuwar da suke yi rayuwa ce wadda daga ƙarshe ba ta haifar da komai sai kaskanci. Mafi yawanci idan mutum 10 sun tafi, 9 za ka ga wani abin sha'awa a tare da su ba. To wannan shine babban darasin da ya kamata matasa su dauka.
8: To Dr. Nazifi, matasa da dama na kallon Lagos a matsayin wata dama ta samun kuɗi cikin sauri. Wace shawara za ka baiwa matasan da ke shirin barin gida zuwa Lagos?
9: Shawaran da zan ba matasan mu masu kokarin tafiya Lagos neman kuɗi shine su kula da abubuwan da na gaba ake gwada zurfin ruwa. Mutane nawa ne suka je suka samu wani abu suka zo nan? Kowa ya duba unguwar su, wanda yafi kowa arziki Lagos zai je ya arziki. In yan boko ne a ungoku, to a Lagos suka je suka samu ilimin. In ma'aikatan gwamnati ne a Lagos suka je suka samu aikin gwamnatin. Idan 'yan siyasa ne Lagos suka je suka koyo su. Saboda so, ashe kai ma za ka iya gina hawa gidanka, kai ma ka zama. Ko mafi yawanci sana'o'in da ake yi a can Lagos din za ga sana'o'i ne wanda mu ma anan din muna da su. Shusha ina ne fa, wani gadi, wani acaɓa.
8: A matsayinka na ɗaya daga cikin shugabannin al'umma, yaya kake kallon halin da wasu matasan arewa ke tsintar kansu a Lagos, musamman idan sun je ba tare da wata manufa ko shiri na rayuwa ba?
9: To a gaskiya yadda nake ji a raina idan na ga matasa suna tururuwar tafiya Lagos shine sai wato in dinga tausayin gobanmu. Wayannan matasan su ne ya kamata su zo su zauna a nan su gina rayuwa, kamar yadda yanzu muke shugabannin da muke da su yanzu. Ai da su ne matasa. A jiya da shekarun jiya su ne matasa. Daga idan matasan mu sun tafi kuma can din da a ce makaranta ce ko masana'anta ce ko wani guri ne da mutum zai je yayi wani abu, misali ya tafi shekara 10 baya nan amma zai samu wani abu ya dawo nan ya zo ya gina, sai mu ce ba komai, me yi hakuri, ai nema ne. To matsalar zama ne ake yi da wanda yake cikin

0: kasan da suka turuwa zuwa Lagos kan samu kansu cikin kogin nadama. To sai dai ana kallon Lagos tamkar zinariya a idanun ƴan kasar. A kowace rana akan samu masu shigowa Lagos sabili da kasuwanci da ciniki, wanda hakan bai hana shigowar ƴan samu wuri zauna ba. Shigowa Lagos ba tare da alƙibla ba, babu shakka ita ce kuskure na farko da ba a mantawa da ita da sunan neman kuɗi. Na sami Malam Ibrahim Musa, wanda ya fito daga jihar Kano, ya shafe shekaru 15 a birnin Lagos ba tare da zuwa ganin gida ba.
1: Lallai abin da ya shigo da ni Lagos a lokacin da na fuskanci ƙalubale a gida na rayuwa. Sai na ga ƴan uwa masu zuwa Lagos, ne ce kai wannan karon nima ya kamata in tafi Lagos, duk da yake ban san kowa ba. Babban matsalar da na fuskanta a wancan lokacin, ina sauka bega da yaje kata da dan canji na yana ciki, sai wani ya zo ya kifa mu mari ta baya karba jikat ya gudu. To daga nan dai na fara na abinci ma san gagare ni, niji dai ni da rayuwar wannan ma dai na koma da na sani me ma ya fito da ni daga gida.
0: Shi kuwa wani matashi da bai dade ba da shigowa Lagos, cewa a cikin nadama yake har yau din nan
2: saboda ba kuɗin ƴan sanda su takura ƴan ticket abubuwa dai gaskiya yawa dai a garin nan.
0: Yanzu kai nadama ka kenan ta shigowa Lagos?
2: Katuwa na yi nadama sosai gaskiya.
0: Hajja Shamsiya Abdalla, wacce aka haifa a Lagos amma iyayenta daga arewa, ta ce ko kaɗan yadda ake kallon Malam Bahaushe da sunan Malum bai mata daɗi.
3: Ni ma gaskiya ba na jin daɗin haka, saboda me komai a ce Bahaushe Bahaushe mola mola nan Lagos, amma tari da yawa wasu babun arziki suke yi ba, kawai suka zo su zauna su ta biye-biyen bara. Wani zaka ga wurin kwanan su ma babun sha'awa bane ba, sai in an tashi kasuwa kofar shago su kwanta, kuma suna da mu'allin sa arewa.
0: To ko ina mafita kan wannan sarƙaƙiya? Alhaji Nasir Gulma, wanda ya shafe shekaru sama da 40 a Lagos, ga abin da yake cewa.
4: Ina ba mutane shawara, idan ka samu abin yi kuma har kana da wani dan abu to ka koma arewa.
0: Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Nigeria.
5: Dakta, ka ji irin halin da wasu matasa ke shiga a birnin Lagos. A ganinka ina mafita, kuma wace hanya ce ya kamata a bi wajen rage matsalolin da ke sa wasu matasa barin arewa zuwa Lagos?
6: Mafita kuma ita ce da iyaye su kula da ƴaƴansu. Kada ka bar ɗanka ya zama shine zai riga ɗaukan mataki akan rayuwarsa. Dole ne iyaye su jajirce su sa ƴaƴansu a makaranta, idan sana'a za su yi iyayensu sama musu, kuma su kula da su su tsare wato abin da wannan yaran suke aikata. Sannan ita ma gwamnati, hukumomi ƙananan hukumomi da abin nan gwamnatocin jihohi za su iya su ma.
5: Muna godiya Dr. Nazifi Wada Mai Gatari, malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Azare a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yanzu kuma sai shafinmu na Gani ga Wane.
7: Labari na
1: zamana a Lagos yau shekara 15. Na yi dako, ni ga dakon nan babu ci, na koma shu mai kawankin takalmi, ni ganin ma dai kamar dai babu ci, na koma ɗiba a kaifa, ni ce kai wannan rayuwar dai ni dai na to, ni dai ba batun in koma gida ba, ga ƙalubalen da na baro in koma gida ai za a yi min dariya. A wannan maganar da nake maka, ni dai in ba waju zan hau in koma gida ban da kuɗin motar da zan kashe, kai ni fa ina gaya maka ni wannan rayuwar na ma da na san ma fitowa da gida.
5: A ƙarshe, ƙaura zuwa wani gari domin neman ilimi ko sana'a ba sabon abu ba ne. Lagos na iya zama wurin samun dama ga wasu, amma kamar yadda muka ji tana kuma da nata ƙalubalen. A madadin wakilinmu na Lagos Mansur Bala Bello, sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai wani jigon.
8: To madalla, an gaida Musa Tijjani Ahmad da hidimar haɗa wannan shirin. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
7: DW ra'ayin matasa. Masauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayi.

matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku kan batun abubuwan da ya kamata matasa su yi la'akari da su wajen zaben wakilai a Najeriya waɗanda za su kawo ci gaban ƙasar da kuma inganta rayuwarsu a zaɓe na shekara ta 2027. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke ɗauke da shi tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi da zan gabatar.

To madalla. Ra'ayinmu na farko ya fito ne ta hannun Sani Ahmad. Yace ra'ayina shine kada matasa mu sayar da makomar mu da kuɗi. Idan suka kawo kuɗi ku karba, domin kuɗin al'umar ne suka kwashe. Amma idan kuka je rufar zabe, to ku zabi na gari wanda zuciyar ku ta yarda da shi. Wanda ya sayi ƙuri'ar ka da 2,500 yau, zai rufe kunne na shekaru 4 gobe. A zabe na shekara ta 2027 kada mu kalli kabila ko addini ko kyawun magana a kafafan sada zumunta. Mu kalli wanda yake da gaskiya, wanda ya taba samar da aiki ko ilimi, wanda yake da tsari na gaskiya akan tsaro da ilimi da sana'o'i ga matasa. Muna da kashi 77 idan muka yi zabi da hankali. Za mu kawo ci gaban ƙasa da zai inganta rayuwarmu, ba ta 'yan siyasar kadai ba. Sai ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun Ali Sarkin Yaƙin Nima da Imrana Madaha Bakku da Zaradini Flasu Rijiyar Lemo da Tukur PMC Rimawa da Atiku Ɗan Yarbawa Barbarejo tare da Nuruddin Iliya Ɗan Naro suka ce abin da ya kamata matasan Najeriya su yi shine su duba wanda ya dace su zaɓa a ranar zaɓe, kuma kada su amince da 'yan siyasar ƙasa su yi amfani da su wajen tada zaune tsaye ko kuma tarzoma. Duk ɗan siyasar da ya ba su kuɗi domin su zaɓe shi, wallahi su karɓi kuɗin su cinye, kuma kada su zaɓe shi. Saboda ai dama kuɗin ƙasa ne suke amfani da shi wajen baiwa masu zaɓe domin a zaɓe su. Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari masu kishin ƙasa ba masu kishin aljihunsu ba. Sai ra'ayin Mutari Ibrahim Bako daga jihar Maradi a jamhuriyar Nijar ya ce babban abin dubawa wajen zaɓen shugaba ko wakili shine duba cancanta da nagarta. Uwa uba riƙon gaskiya da amana, ba wai duba rigar mutum ba ko kyawun fuskarsa. Idan har mu matasa muka san waɗannan ma'aunan wajen zaɓar wakilai, to ba shakka za mu ribaci tsayuwar ranar da muka sha. Sai ra'ayin Comrade Ilyas Yakubu Digawa ya ce muna kira ga 'yan uwanmu matasa da ya kamata su yi la'akari da cancantar ɗan takara da za su zaɓa, ba wai taliyar da za a basu ko kuma jam'iyyarsa ba wadda ya fito daga ciki. Su zaɓi nagartaccen mutum da zai kare haƙƙinsu. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari masu tausayin talakawa a ƙasarmu Najeriya da ma ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Sai ra'ayin Abubakar Yahaya Lakwaja ya ce to ababen da ya kamata matasa su yi la'akari da su wajen zaɓen wakilai a zaɓen shekara ta 2027 da ke tafi su ne. Su zaɓi ɗan takara mai gaskiya da riƙon amana wanda zai cika musu alƙawuran da ya ɗauka, wanda ya taɓa aiwatar da ayyukan raya ƙasa da al'umarsa suka amfana, wanda za su iya ganinsa akai-akai ba sai sun kai masa ziyara har Abuja ba.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa tare a shirinmu ne yamma zango na uku kuma na karshe ne da shirye-shiryen sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bayan Muhammad Tijani Hassan ya sanar da muhallin da duniya ta wuni a jerin hotannin da muka muku tanadi za a ji a kasar Morocco na da Fatima Az-Zahra Al-Mansouri a matsayin prime minister mace ta farko a tarihin kasar ya samu gagarumar karbuwa da yabo daga kungiyoyin mata. Hukumar inshoran kiwon lafiya ta Najeriya da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto sun shirya wani taron ƙarawa juna sani akan muhimmancin yin rajistar inshoran lafiya ga 'yan kasuwa. Afirka ta Kudu ita ce ƙasar da aka fi samun yawan kashe-kashe a duniya duk da cewa alƙaluman baya-bayan nan sun nuna an samu raguwar kashe-kashen al'umma ta waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Dangote ya dora tubalin gina katafariyar matatar mai a Kenya. Burtaniya ta ce akwai alamun hannun Iran a wani lamari da ya faru a kusa da sansanin sojin samanta. Amurka ta karrata jita-jitar cewa tana shirin shanye dubban sojojinta daga nahiyar Turai. Attajirin Afirka da kuma Najeriya Aliko Dangote ya aza tubalin gina katafariyar matatar man fetur a yankin Lamu da ke gabar teku a Kenya. Lamarin da ya bude sabon babin ci gaba a kokarin bunkasa masana'antu a Afirka da kuma taimakawa nahiyar wajen dogaro da kanta wajen samar da man fetur. Aikin gina matatar man mai karfin iya tace ganga 700,000 na danyen mai a kowace rana zai laƙuma kusan dalar Amurka biliyan 16. Kuma zai dauki watanni 30 zuwa 40 sai dai gabanin fara aikin an kalubalanci shirin na Dangote a gaban kotun Kenya. Baya ga tataccen man fetur a ƙarƙashin matatar ta Dangote, za a gina tashar samar da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt 1,000 da kuma masana'antun kera robobi da takin zamani da wasu sinadarai dangin mai. A jawabin da ya a lokacin kaddamar da wannan katafaren aiki a gaban shugabannin kasashe da dama na gabashin Afirka, Aliko Dangote ya ce nahiyar Afirka ba za ta iya samun ci gaba mai dorewa ba matukar tana shigo da kayayyakin da ake samarwa ta hanyar albarkatun ƙasa da ita kanta ta mallaka. Gwamnatin Iran ta ce ta karbi wato amsar da Amurka ta bata a hukumance kan sabon tayin da ta mika na sake bude mashigin Hormuz. Sai dai Tehran bata bayyana abin da ke kunshi a cikin amsar ta Washington ba. Kakakin gwamnatin Iran Fatime Muhajirani ya shaida wa kamfanin dillantin labarai na IRNA cewa a yayin taron majalisar ministocin kasar na wannan Laraba ce babban jami'in diplomasiyan Iran Abbas Araghchi ya gabatar da amsar ta Amurka ga shugaba Masoud Pezeshkian. Iran dai ta ce ta gabatar wa Amurka da sharuɗa guda 7 domin kawo ƙarshen yaƙi da kuma sake dawo da zirga-zirga a mashigin Hormuz. Sai dai tun da farko shugaban Amurka Donald Trump ya sa kafa ya yi fatali da tayin yana mai cewa Tehran na son a cimma yarjejeniya ce kawai don tana cikin matsi. Firaministan Burtaniya Andy Bonham ya ce akwai alamomi masu ƙarfi da ke nuna cewa Iran na da hannu a wani lamari da ya faru a ranar Lahadin da ta gabata a kusa da sansanin sojin samanta na wato Fireford da ke wato kudu maso yammacin Burtaniyar wanda Amurka ke amfani da shi a yakinta da Tehran. Firaministan na Burtaniya ya bayyana hakan ne a hirarsa da BBC inda ya ce akwai yakinin cewa Iran ta taka rawa a abubuwan da suka faru a kusa da sansanin sojin bayan kama wasu 'yan Burtaniya 5 a cikin wasu motoci da ake zargin na dauke da ababen fashewa. Dama dai a jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya yi zargin cewa da akwai hannun wata ƙasar waje a yunkurin wannan aika-aika sai dai ba tare da ya ambaci sunan wata ƙasa ba. Tun a watan Maris ne dai Amurka ke amfani da sansanin sojin saman na Burtaniya wajen kaiwa Iran hare-hare, lamarin da ya fusata Tehran tare kuma da haifar da damuwa a tsakanin mazauna yankunan da ke kusa da sansanin. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Jakadan Amurka a kungiyar tsaro ta NATO ya musanta rahotannin da ke cewa Washington na shirin sanye janye sojojinta kusan 25,000 zuwa 40,000 daga Turai, tare da ƙaryata jita-jitar da wasu manyan kafafen yaɗa labarai suka yaɗa kan batun. Mr. Vitaker, ko kuma Vitka, ya bayyana hakan ne a yayin muhawara kan tsaro a tashar talabijin ta Euronews a Brussels, inda ya jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da taka rawa a harkokin tsaron Turai, sai dai ya ƙara da cewa Washington na wani nazari da lissafi kan ayyukan tsaro da sojojinta ke yi a sassa daban-daban na duniya, domin sanin yadda za ta daƙile duk wani ƙalubale da ka iya tasowa. A tsakiyar wannan wata na Satumba ne dai tashar NBC ta ruwaito cewa wasu jami'an Amurka da ta saka sunayensu sun tsegunta mata cewa Washington na shirin janye sojoji har 40,000 daga nahiyar Turai. Ministocin kasuwancin kasashen kungiyar G20 na tattaunawa a ƙarƙashin jagorancin Amurka, wadda ta kakaba musu ƙarin harajin custom kan zargin wasu daga cikinsu da yin biris da aikin tilas da kuma lalata tsarin kasuwancin duniya. Taron na kwanaki biyu ya haɗa manyan ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki na duniya, ciki har da China da India da Japan da Faransa da Rasha da kuma Canada, da ke zama ƙasa ta baya-bayan nan da ta shiga yakin kasuwanci da Amurka. Masana harkokin tattalin arziki na ganin cewa zai yi wahala ƙasashen su cimma matsaya guda a taron da ke gudana a jihar Wisconsin ta Amurka, ta la'akari da damuwar da harajin Trump ya haifar, yayin da China ke ci gaba da ƙememe kan zargin Trump na cewa tana samar da kayayyaki masu sauƙin farashi domin mamaye kasuwannin duniya. Haka kuma gwamnatin Amurka ƙarƙashin Trump da ke jagorantar shugabancin karɓa-karɓa na ƙungiyar G20 ta cire Afirka ta Kudu daga mahalarta taron saboda saɓani da ya kunno kai a tsakanin ƙasashen biyu. Ƙarshen labaran kenan.
1: Wanda Muhammad Jan Hassan ya fassara ya kuma karanto mana daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: A cikin harkokin namu na yau, za a ji a yayin da zaben shekarar 2027 ke ƙara kusantowa a tarayyar Najeriya, ƴan takarar kujeran gwamnan jihar Adamawa sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya. A fagen shirye-shirye muna tafi da shirin mu na taɓa kalashe da kuma shirin noma da raye ƙasa, amma kafin mu je gare su zan fara da jigon wannan yammaci. A kasar Morocco, nada Fatima El-Zahra El-Mansouri a matsayin Prime Minister mace ta farko a tarihin kasar ya samu gagarumin karɓuwa da yabo daga ƙungiyoyin mata da na farar hula da a kasar da ma duniyar Larabawa. Mahmoud Yaya Azare daga Al-Kahirar Masar na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata dai sun bayyana wannan zaɓin a matsayin babban ci gaba ga fafutukar matan ƙasar ta Morocco, waɗanda suka jima suna gogayya da takwarorinsu maza wajen samun jagorancin ƙololuwar iko da ba kasafai mata ke samun irinsa a yankin ba, sakamakon tarin dalilan da ke da dangantaka da addini da al'adu, kamar yadda Rima Lablayali ta ƙungiyar Fulla mai fafutukar ƙwato haƙƙin mata a ƙasar ta Morocco ke faɗi. Ta ce, tabbas wannan abu ne da ba za a taɓa mantawa da shi a tarihi ba, domin naɗin Fatima da aka yi ya rusa shingayen da ke hana mata taka rawa a sahun gaba na shugabancin siyasa a ƙasashen Larabawa da Musulmi. Naɗin nata wata shaida ce ga yadda a yanzu al'umma ta karɓi sauyi, wanda a da ake ɗauka a matsayin wani babban saƙo ko ma abin raini da ƙasƙanci ga al'umma da zarar an ce mace ce jagorarsu, kamar yadda wannan naɗin zai buɗe ƙofa ga naɗa mata a manyan madafan jagoranci a ƙasashen Larabawa baki ɗaya, ya kuma ƙara ƙarfafawa mata yin gogayya ko takarar kowaɗanne irin manyan makamai a ƙasashensu a duk wani zaben da ake bin tafarkin demokradiyya a cikinsa. Masu goyon bayan nadatan dai a kafofin sada zumunta na kasar sun bayyana ta a matsayin wata jaruma da ta jima da zama kallabi tsakanin rauna, sakamakon rike manyan makamayan jagoranci da ta yi a kasar a baya. Lamarin da suka ce sun yi amanna zai taimaka mata matuƙa wajen jan ragamar ƙasar da a yanzu ke fama da matsalolin tattalin arziki da rashin aikin yin matasa, su ma kungiyoyin mata da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na ƙasashen Larabawa sun yaba wa sarki Muhammad na shida kan wannan matakin da ya ɗauka. Suna masu tabbatar da cewa hakan zai sa a kalli Maroko a matsayin jagora wajen kawo sauyi na zamani a tsakanin sauran ƙasashen Larabawa. To sai dai wasu suna hattara da takatsantsan dangane da nadin nata, duba ga irin yadda a wasu ƙasashen ake wa mata nadin jikana yika kan manyan makaman iko ba tare da ba su wuka da nama a hannunsu ba. Makamancin wanda aka yi wa tsohuwar Prime Minister Tunisia Najla Bodin, wacce ta zama dodorudo kan makaminta na Prime Minister a yayin da shugaban ƙasar ɗan kama karya Kais Saied ya dinga tafiyar da ayyukan ofishinta. Haka zalika, wasu 'yan ƙasar ta Maroko na fargabar cewa wannan nadin na ƙoƙarin daɗaɗawa 'yan bokon ƙasar da ma ƙungiyoyin fafutukar kare haƙƙin mata ne na ƙetare, ba tare da la'akari da zaɓo wanda aka yi amanar zai iya tunkarar ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta ba na matsatsar rayuwa da ƙarancin ababen more rayuwa da ya fi addabar 'yan ƙasar. Kamar yadda Dr. Nasir Imdan, malamin kimiyyar siyasa a ƙasar ke faɗi, ya ce akwai tarin ƙalubalen tattalin arziki da na zamantakewa da wannan sabuwar Prime Minister za ta fuskanta. Waɗanda nasarar magance su da za ta yi zai ƙara ƙarfafa aminta da jagorancin mata a Maroko da ma sauran ƙasashen Larabawa. Akasin haka kuma zai rusa ƙoƙarin da mata suka jima suna yi a yankin. Bana kuma zaton za ta iya tunkarar waɗannan ƙalubalen ta kuma yi nasara wajen magance su da irin tsarin siyasar da waɗanda suka gabace ta suka bi suka kasa.
4: Fashal siyasat al-hukumiya.
3: Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To akan wannan batu ne daga nan bon na tuntuɓi Dr. Hind Abdulmajid, memba gidauniyar sarki Muhammad na shida kuma mai zauren rayuwar mata musulmi na da muhimmanci a Afirka, wacce ta fara da bayyana yadda take kallon wannan sabon nadin ga matan Afirka baki daya.
5: Fatima Az-Zahra Al-Mansur ta zama minista ta farko mace a tarihin Maroko, ta zama abin alfahari ga mata a Afirka da ƙasashen Larabawa baki daya. Kuma ya karbi da sunan Maroko a wajen mu'amala da mata, saboda dama sarki yana da ra'ayi na cewa duk aikin da za a yi shi a haɗa su da mata.
1: Ita jam'iyyar ta ba ta da rinjaye a majalisar dokoki, kin yi magana cewa mata suna kukar ba a damawa da su, ya kike ganin za ta iya kafa ƙawance mai ƙarfi domin aiwatar da manufofin gwamnatin ta?
5: Za ta iya ƙarfafa ƙawance da gwamnati, saboda mata sun ji daɗin wannan abu kuma suna da yawa a cikin al'umma. Sun za su ƙarfafa ta kuma zai bai da hankalinsu zuwa ga wannan jam'iyyar tunda za a dama da su. Wannan kuma zai ƙara ƙarfafa wa gwamnati gwiwa, shi ne ma tunanin gwamnatinta ya haka, saboda ya ƙarfafa mata gwiwa da aiki da matan da kuma samun ci gaban ƙasar da ci gaban su abin da gwamnatin suke yi aikinsu.
1: Me nadin nata ke nunawa game da matsayin mata a shugabanci a ƙasashen Larabawa da ma ƙasashenmu na Afirka? Za a iya cewa mata sun fara kaiwa ga matsayin da suke so kenan?
5: Za a iya cewa mata sun fara kaiwa ga matsayin da suke so, kuma zai sa matan da suke ƙasashen da suke kamar su Najeriya su ƙara farfaɗo da tunanin cewa za su iya riƙe waɗannan matsayin. Kamar yadda kika faɗa, mata su suke fitowa a zaɓe. Idan ka zo zaɓe, za ka ga cewa mafi yawa mata ke zaɓe, su suke ajiye shugaban ƙasa. Amma idan aka zo yanzu ana dilin da kowa a cikin zaɓe, ana dilin da malamai, ana dilin da yankin, ana dilin da kowa, saboda ƙasan da yake kawowa. Amma ba a yi da mata da ƙasan da suke kawowa, saboda ba a ba su haƙƙinsu. Well, in aka tashi ma ina gani ministry din ake ba shi mara ƙarfi ake ba su, ko ai creative wani daga cikin wani, ka ga ministry din ba su da ƙarfi wani lokaci, ba sa ma iya aiki a ciki, ko kuma su yi aiki a ciki ba a jin muryarsu. To why dai a gani na a Fulani na Ghana da matsalar da ake ciki a Najeriya takwas-takwas na rai yanzu da ko duniya baki ɗaya, na rashin mata a cikin shugabanci shi yake kawowa. Saboda idan mace na cikin harkar shugabanci, tana kawo ƙarshen wannan hanyar ta hanyar ta zama uwa. To ba sa sauran problem da ta mai da shi, ko da an yi abu a da hanya mai tsanani, suna kawo solution ta hanya mai sauƙi, saboda
1: Idan na fahimce ki Dr. Hindu, rashin damawa da mata a kololuwar siyasa ko shugabanci a duniya baki ɗaya na daga cikin dalilan da duniya ta tsinci kanta a wannan hali na yaƙe-yaƙe da
5: saboda rashin waɗannan matan da ba a samu a cikin lamarin. Maza ke fusanjin kuma tana fusanjin da ƙarfi da dole kuma sai an gana da su, an gana da banza. Wani addini ko wani tarihi na duniya da yake cewa mata a cikin addini, a cikin wannan harkar shugabanci.
1: Dr. Hind Abdulmajid kenan, mamba gidauniyar sarki Muhammad na shida kuma mai zauren rayuwar mata musulmi na da mahimmanci a Afirka, kuma ƙarshen jigon wannan yammacin. Hukumar inshorar kiwon lafiya ta Najeriya da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto sun shirya wani taron ƙarawa juna sani akan mahimmancin yin rajistar inshorar lafiya ga 'yan kasuwar jihar. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Muawiya Abubakar Sadiq ya aiko mana daga Sokoton Shehu.
6: Taron ƙarawa juna sanin nauni ɗaya na da manufar wayar da kai da kuma bayar da dama ga ayarin 'yan kasuwa da ke cikin babbar cibiyar ciniki da kasuwanci da ta haɗa ƙungiyoyin 'yan kasuwa na jihar Sokoto domin su san hanyoyi da dubarun da ake bi yayin da ake son yin rajistar inshorar kiwon lafiya. Dr. Umar Faruk Abubakar shine kwamishinan lafiya na jihar Sokoto, yayi ƙarin bayani akan shirin inshorar kiwon lafiya.
7: Sadda baka da lafiya, baka da kuɗi, kai rajista za a cikin ki, za a ba iyalanka magani, za a kai su asibiti, a yi musu abin da ya kamata. Shi yasa aka shirya wanga taro don a gaya musu su san manufofi, su san amfani don su rungumi wannan aiki.
6: Asusun karo-karo na kiwon lafiya shine zai sa halewa waɗanda suka yi rajistar hanyoyin da za su bi su ci gajiyar shirin cikin sauƙi da su da iyalansu da kuma mutane marasa ƙarfi da ƙananan yara. Abu Abdulkarim shine babban darakta a hukumar kiwon lafiya ta jihar Sokoto, ya bayyana muhimmancin jawo ƙungiyoyin 'yan kasuwar a sanar da su muhimmancin tsarin inshorar kiwon lafiya.
8: Wannan ƙungiya idan muka faɗakar da ita, muka wayar da ita, zai sa membobinta na ƙungiyoyi daban-daban na NNPF, 'yan kasuwa, kahintoci da sauransu su fahimta kuma su gane abun da za su yi don su sauƙaƙa ma mutanensu yadda mutane za su je su sha magani, su ga likita a sauƙaƙe.
6: A yanzu dai bayan wayar da kan 'yan kasuwar, ana son su bayar da haɗin kai ga tsarin shirin wajen tafiya yin rajista. Yakubu Ma'aji shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta jihar Sokoto, ya bayyana yadda suka je da shirin.
9: Shiri ne gwamnati ta kawo mai kyau wanda zai amfane mu da amfane jama'a, don haka in Allah ya yarda duk tsare-tsaren da aka yi za a bi su, kuma za a yi ma mutane rajista. An riga an yi bayani, kowa ya ji alfanun shi. Abu ne da aka daɗe ana yi wasu jihohi, kuma ya kawo gare mu.
6: Sai dai kuma akwai fargaba na bayan kaddamar da shirin ga 'yan kasuwa, kada a zo a samu tasgaro daga hannun hukumomin lafiya a lokacin da 'yan kasuwar ke dakon cin gajiyar shirin bayan sun cika sharuɗa. Farfesa Bello Bada wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum da ke Najeriya da yi wannan fargaba.
10: In dai nan ne gare mu, sai an yi ƙoƙari an wayar da kansu wayarwa sosai, don ka san shiri kai ne na sha'ani inshara nan ba aminta mun kai na tsuwa mun kai da shi ba. Na biyu, lalle waɗanda sun ka yarda sun ka shiga, sai an tarbe su hannu biyu, ba da yaudara ba, ba da tahi ka dawo ba. Da yaudara da ka tahi ka dawo na sa saura su ƙiya. In sun ga an tarbe su hannu biyu, babu yaudara, babu ƙarya, su ga amfani ne da yawa za su yi rajista. Yana da kyau ma'aikatan da za su yi wannan aiki su san irin wurin da suke da, irin yanayin da suke da, irin yanayin mutane. In an yi haka, ana samun nasara.
6: Shirin inshorar kiwon lafiyan dai shiri ne da idan an aiwatar da shi ga iyalai da masu bukata yadda ya dace, ka iya taimakawa wajen kula da kiwon lafiya tare da kawo sauki wajen kashe kuɗaɗe. Muawiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: To har yanzu muna a tarayya ta Najeriya, inda yayin da zaben shekarar 2027 ke ƙara kusantowa, 'yan takarar kujerar gwamna a jihar Adamawa sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya kafin da ma bayan zaben. Wakiliyarmu da ke Yola Fati Muhammad na ɗauki da ƙarin bayani.
11: an rataba hannu kan yarjejeniyar ne a ranar Talata a gidan gwamnatin jihar Adamawa dake Yola, inda ƴan takara guda 19 ne suka rataba hannu kan yarjejeniyar kamar jam'iyyar APC da PDP, SDP, YPP, NDC da dai sauransu. Sai dai jam'iyyar ADC da Labour Party ba su samu halartar wannan taron ba. A wannan yarjejeniyar da ƴan takarar sun yi alƙawarin gujewa tashin hankali da kalaman ƙiyayya da tunzurar jama'a ta fuskan ƙabilanci ko addini da yaɗa bayanan ƙarya da kuma hare-haren siyasa na gashin kai. To kowane hanyoyi za su bi wajen yin hakan? Ga abin da wasu magoya bayan ƴan takarar suka bayyana.
12: Sunana Amin Lawan, tsohon sakataren tsare-tsaren jam'iyyar APC na jihar Adamawa kuma ɗan jam'iyyar APC. Mun ji daɗi da kuma mimu baya da wannan sa hannu da aka yi na yarjejeniya na zaman lafiya lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. A matsayinmu na magoya baya za mu tabbatar cewa mun bi dukkan ka'idodi da dokoki da aka shirya.
13: Ni ne mai suna Dennis Kakaba, ɗaya daga cikin masu kula da harkokin yaɗa labarai na wannan ɗan takaran Christopher Nathaniel. Mu dai a SDP da kuma ɗan takaranmu muna bin doka. Kuma duk abinda aka tsara domin wannan zaben a yi shi a cikin lumana za mu bi wayannan, shi ya sa muka sa hannu a cikin wannan. Mu kuma za mu yi biyayya da duk hukumomi da tsarin da aka yi domin a sami zaman lafiya a lokacin da za a yi zaɓuɓɓukan nan.
11: To koya masana fannin siyasa ke kallon wannan batu? Dr. Mahadi Abba masani ne harkokin siyasa a jihar Adamawa.
14: Gune mai kyau wanda dama an saba yi a wayansu jihohi da kuma ƙasar ma gabaki ɗaya, wanda Abdulsalam Abubakar yake jagoranta na ƙasa gaba ɗaya. Masu neman ƙuri'un jama'a don su yi mulki su sani cewa zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki. Don haka saka hannu a wannan yarjejeniyar su tabbatar cewa masu bibiyansu sun ɗabbaka wannan abin da aka ɗauka. Dama ai su ƴan takara ba su suke kawo fitinan ba, masu binsu ne suke kawo rigima har a zo ana faɗa ana kashe-kashe. Don mutane su san abin da za su faɗa daga baki, abin da za su gaya mutane, har ma bayan zaɓe dukkansu su sani wanda Allah ya bawa ya ci zaɓen nan, sai su bi shi su je su taya shi murna. Domin dama addu'ansu wanda zai mulki Adamawa cikin zaman lafiya ake buƙata, wanda ya ci zaɓen nan kuma shi Allah ya zaɓa.
11: Masana na fatan ƴan takarar za su yi biyayya ga wannan yarjejeniyar da suka rataba hannu domin samun zaɓe wanda ba tashin hankali a cikinsa. Fatima Muhammad, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
1: Afirka ta Kudu ita ce ƙasar da aka fi samun yawan kashe-kashe a duniya, duk da cewa alƙaluman baya-bayan nan sun nuna an samu raguwar kashe-kashen. To amma me yasa har yanzu tashe-tashen hankula ya yi ƙamari a ƙasar, kuma ta yaya za a iya shawo kan tarzomar? Abdullahi Tankobala na ɗauki da ƙarin bayani.
15: A makon da ya gabata an samu aukuwar tashin hankali a Donon da ke wajen birnin Cape Town. Barayi 'yan bindiga sun shiga wani kanti suka kwashi kaya a dukkanin kanta, yayin da masu shagon suka ɓuya suna ji suna gani a kwashe musu kaya. Kafin su fita, ɗaya daga cikin barayin da ya jingina a jikin kanta ya zaro bindiga ya harbe ɗaya daga cikin masu shagunan. Haka lamarin yake a sauran wurare a faɗin ƙasar ta Afirka ta Kudu. A ƙarshen mako, wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wata mashaya a Wadela a kudu maso gabashin Johannesburg suka kashe mutane 18. A dai wannan daren, 'yan bindiga sun buɗe wuta a wani wurin shakatawa a Luandel a wajen Cape Town, inda suka kashe mutum 10. Duka hare-haren biyu sun biyo bayan wani harin kan mai uwa da wabi da ya auku a Durban a farkon watan Satumba, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 11. Yayin da waɗannan kashe-kashe ke ci gaba da ƙaruwa, jama'a na fargabar ko wannan mafari ne na sabon tashin hankali a Afirka ta Kudu da kuma ko ya za a iya shawo kansa. Lizette Lancaster, shugabar shirin samar da adalci da kare aukuwar tashe-tashen hankula a cibiyar nazarin al'amuran tsaro da ke Afirka ta Kudu, ta shaida wa DW cewa jama'a a yanzu hankulan sun tashi game da taɓarɓarewar tsaro a Afirka ta Kudu, kuma za a iya fahimtar hakan. Ta ce idan muka fita kan titunan Afirka ta Kudu, za ka ji a jikinka irin yadda 'yan Afirka ta Kudu suke jin tsoro da ma sauran mutanen da ke zaune a nan, cewa ana cikin halin rashin tabbas. Muna jin ba mu da cikakken tsaro a ƙasar nan. Sai dai kuma yawan kashe-kashen a Afirka ta Kudu ya ragu da kimanin kashi 5.9 cikin 100 a cewar alƙalaman baya-bayan nan da aka fitar a hukumance. Ba lalle ne jama'a su iya fahimtar wannan ba, kasancewar a kowace rana 'yan Afirka ta Kudu kimanin 60 ne suke rasa rayukansu. Taselo Tlapedi, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Rhodes da ke Afirka ta Kudu, ya shaida DW cewa mewa harbe-harbe da kashe-kashen da ke faruwa suna da alaƙa da wariyar da ake wa baƙi waɗanda ba 'yan ƙasar Afirka ta Kudu ba. 'Yan ƙasashen waje, musamman 'yan Cirani daga wasu ƙasashen Afirka, an daɗe ana ɗora musu laifin matsalolin Afirka ta Kudu, ciki har da rashin aiki da yawaitar laifuka da kuma karancin abubuwan more rayuwa ga jama'a. A cewar rahotannin kafofin yada labarai, akalla baki yan kasashen waje 350 aka kashe a cikin shekaru 20 da suka gabata. A wannan shekara kadai an kashe baki yan kasashen waje 11 a hararen da aka aikata da gangan. Sai da kuma wani abu da ke daukar hankali a baya-bayan nan shine yadda ake kawo mata hari. A gundumar Gauteng an gano gawakin mata 12 da aka wuki Sangilla a tsakiyar watan Yuli, wanda ya jawo jita-jitar cewa ana yi wa mata kisan mamaki. Yan sanda dai sun ci gaba da kama mutane waɗanda ake zargi, amma kuma jama'a da dama a Afirka ta Kudu suna da shakku akan aikin yan sandan. Lizette Lancaster, shugabar shirin samar da adalci da kare aukuwar tashe-tashen hankula a cibiyar nazarin al'amuran tsaro da ke Afirka ta Kudu, ta ce tushen tarzoma da ke faruwa a Afirka ta Kudu ya samo asali ne batun yau ba.
16: South Africa's violence problem is very complex.
15: Tace matsalar tashi-tashi hankula a Afirka ta Kudu yana da sarkakiya. Kusan dukkan abubuwan da ke haifar da tarzoma a cikin al'umma sun dade da wanzuwa Afirka ta Kudu, musamman Cape Town da sauran manyan birane. Bincike dai ya nuna cewa rashin aiki ba shine kadai dalilin da ke haifar da tashi-tashi hankula a kasar ba. Akwai batun rashin daidaito tsakanin mawadata da masu karamin karfi, da cin hanci da rashawa, da matsalolin tattalin arziki, da yaduwar kananan makamai, da kuma raunin dokoki na gwamnati.
1: To madalla an gaida Abdullahi Tankobala da wannan rahoton. Kungiyar Super Eagles ta Najeriya tare da wasu manyan kasashe a nahiyar Afirka sun samu koma baya a kokarin da suke na neman gurbi a gasar cin kofin kasashen Afirka ta shekarar 2027. Wakilinmu a Bauchin Yakubu da ke arewacin Najeriya, Ali Muhammad Waziri, ya ji mana martanin al'umma akan yadda sakamakon ya kasance a cikin wannan rahoton da ya aika mana.
17: Wannan sakamako na rashin nasarar da Super Eagles ta yi a tare da Guinea-Bissau ya shamwaci akasarin 'yan Najeriya masu bibiyar wasan, musamman a lokacin da suke cike da tsammanin samun nasara biyo bayan wacce suka samu akan Madagascar. A yanzu Najeriya tana da maki uku ne a rukunin L, wanda hakan ya ajiye ta a matsayi na biyu a rukunin. Hakan kuma ya zama mata babban kalubale a kokarin da take na samun gurbi a gasar ta baɗi. Munin wannan sakamakon da kuma yawan kwallayen da aka sanya wa Super Eagles a raga yasa Abdullahi Kanu yake ganin akwai jan aiki a gaban Najeriya.
18: To lalle babban matsala ce. Dama takarar tsakanin kungiyoyi ko kuma kasashe guda uku ne, ita Guinea-Bissau din da ita Super Eagles ta Najeriya da kuma kungiyar Kwallon Kafa ta Madagascar. Ya abin da ya kamata domin dawowa cikin wasan. To tabbas akwai babban matsala, kuma matsala ce wacce dole sai an yi da gaskiya a dinke ta, domin akwai matsaloli da dama da ke wakana. Idan ka lura Guinea-Bissau din gagarumin nasara ta samu, kuma ita ma Madagascar ta samu nasara ɗaya cikin wasanninta da ta yi da Tanzania.
17: Ɗaya daga cikin manyan kalubalen da ke gaban Najeriya shine gurbi ɗaya ne kacal a rukunin na L maimakon biyu a sauran rukunai, saboda Tanzania da ke cikin rukunin tana da gurbi kasancewar ta ɗaya daga cikin ƙasashe uku da za su karɓi bakuncin gasar ƙasashen Afirka a shekara mai zuwa ta 2027. Wannan kuma ya sa mai sharhin wasanni Yahuza Hayadoka yake ganin ba lallai Najeriya ta samu hayewa ba bisa dalilai na siyasa da kuma zaɓe da ƙasar ke tunkara.
19: Duk wani abin da ya shafi harkar kwallon kafa, musamman a kowa wasanni ma a Najeriya, bayan an gama zaɓe ne, zaben 2027, kuma da a fara shi ranar 16 ga watan 1, in ba an gama wannan ba, ba wani abin da zai dawo hankalin su ciki. Don haka duk yanzu duk abin da ake kawai ana ce ana yi ne, amma in ba wannan zaben aka gama ba, ba wani abin da za a yi. Kuma wannan ishara ce cewa da alama zuwa cin kofin nahiyar Afirka ma kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ba za ta je ba.
17: Ita ma dai kasar Ghana mamaki ta sha a hannun Gambia, wacce ta shiga har cikin kasar ta lallasa ta. Sannan abin da ya fi jan hankali game da sakamakon wasan shine yadda sai da Ghana ta fara zura kwallo biyu kafin daga bisani Gambiyar ta farke ta kara har ci hudu, lamarin da Imran Yakubu Galaje ya bayyana a matsayin matsala makamanciyar wacce Super Eagles ta Najeriya take ciki.
20: Kamar Danjuma ne da Danjumai kamar yadda na fara cewa, kasar Ghana sun saba wani lokaci da aka in ka zo wasa da kasar Ghana sai ka ga ɗan wasan da ka sani ma basu da yawa, sabila da neman gurbi ne zuwa gasan ƙasashen Afirka. To za ka ga ƴan wa'innan ƴan wasan sun fi dagewa, sun fi basu abin da ake bukata, kuma har ma yiwuwar haka babu masu ƙwararru masu fasira wanda suka ƙwarance a horas da ƙwallon ƙafa a kasar Ghana kamar yadda ciki idan ka duba mai horaswa ne kadai ƙwararre wanda ya san abubuwa, shi ma din yana fama da dole sai an bashi shawara.
17: Yanzu dai Super Eagles wasan sada zumunta za ta yi da kasar Rasha a mako mai zuwa, kafin kuma a watan Nuwamba ta fafata da Tanzania a gida da waje, wanda shine zai zama mata sara'i na samun gurbi a gasar Afirkan ta baɗi ko akasin haka. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa, daga Bauchi a Nigeria.
1: To madan lada wannan rahotanni muka kawo ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zangon sai dai masu sauraro kada ku manta muna dakon ra'ayoyinku waɗanda za mu karanto nan ba da jimawa ba. A gaba kaɗan za mu shiga fagen shirye-shiryenmu amma kafin nan bari mu ɗan numfasa.

0: To madalla masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama zamu je kai tsaye ga filin shirye-shiryen mu ai sauraro lafiya.
1: DW taba kalashi
2: matsayin da layi a wajen kanurai abinci ne na alfarma abinci ne na katseta wanda yawanci ma sai ranar biki sai ranar wani babban biki ko kuma a fada ne ake iya dafa wani irin wannan abincin ko kuma ana tsammanin manya-manyan baki za su zo shi ne za a shirya irin wannan abincin don abinci ne wanda gaskiya in dai ka samu ka ci sai ka sake neman sa ko kaiwaye ne sai ka sake neman sa
3: da layi wanda ake kira murmairi wato abincin sarauta wani abinci ne na gargajiya da ya samo asali daga tsohuwar daular Kanin Borno kuma a tarihi ana danganta shi da gidajen sarauta da manyan bukukuwa shirin tabakalashi na wannan mako zai yi duba ne kan wannan nau'i na abinci mai matukar muhimmanci ba kawai ga kabilar Kanuri ba har ma da sauran waɗanda suka taba dandana shi Al-Amin Suleiman Muhammad ne zan jagoranci shirin tare da taimakon ƴan uwa abokan aiki dake birnin Bon a tarayyar Jamus

0: Madalla, tsawon shekaru da layi ya kasance abinci da ake shiryawa sarakuna da manyan baki da kuma wasu muhimman taruka kamar bukukuwan sallah ko na aure ko kuma na masarauta. A tarihi ana danganta da layi da gidajen sarauta da manyan bukukuwa inda ake shirya shi a lokuta na musamman. Wannan yasa abincin ya zama wani bangare na al'adu da tarihin al'ummar Kanin Borno. Baya ga kasancewar sa abinci, dalai yana daukan wani muhimmin sako game da yadda al'ummar daular Kanin Borno suka rika adana al'adunsu ta hanyar abinci, musamman yadda ake shirya abincin da kuma lokacin da ake gabatar da shi. Malama Fatima Umar Muhammad, ɗaya daga cikin matan kabilar Kanuri ce da ta iya wannan abinci, kuma ta yi bayanin yadda ake hada shi.
1: Ana yin shi ne da gero. An fi yin dalayi da sabon gero. Idan tsoho ne, ba zai cire maka dalayi yadda ya kamata ba. Farko za a samu gero, a zuba ta a cikin ruwa kamar yadda ake jika tsari. Ba za a surfa wannan hatsin ba, haka za a zuba shi a ruwa. Akalla zai yi kimanin kwana 4 zuwa 5 a cikin ruwa. Yayin da ya yi tsami sosai, za a wanke shi, a zubar da wannan ruwa mai tsami na farkon. Sannan a je a markaɗa shi a injin. Bayan an markaɗa shi, za a kawo shi gida. Za a zuba mai ruwa kamar yadda ake tace kamu. Haka za a tace dalayi da isasshen ruwa mai yawa.
2: To idan kin zo dafa dalayin, za ki ɗibi ruwan abincin ki daidai wa daida. Sannan kuma za ki kwaɓa wannan garin dalayin daban shi ma da wani ruwan. Sannan ki sake tace shi da lariya. Yayin da ruwan naki ya tafasa, sai ki ɗauko wannan dalayin ki da kika tace ɗin. Sai ki zuba shi a kan wannan ruwa tafashashen ruwan da yake kan wuta. Za ki gan shi ya zama kamar talge, zai fara gudaje, za ki sauri ki ɗauki muciyanki ki zauna da shi. Idan aka zuba shi kamar talgen nan, za ki kama muciya, to ba ke ba sake muciyan nan har sai lokacin dandalayi abincinki ya nuna.
0: Ko yaya kabilar ta Kanuri ke ɗaukar wannan abinci? Malam Abba Aji ya yi bayani kamar haka.
3: Abincin dalai da kana ji wannan abinci ne mai mahimmanci, mai daraja. Santsin shi daban da tuwon laushi da muna faɗa wannan shi, saboda shi yanayin da aka yi ruwa biyu ne. Idan ya bushe, in ka sa hannu zai tashi sama, ba zai tsaya ba, sama zai tashi. Shi ne akwai wani bazan kama sunan shi, bada an kashi gidan mai martaba lokacin da an kamar abinci na dalai, wannan ga nama miyan nan, sai ya cire hannu da ya sa tuwon sai ya yi sama, ya sake sa sai ya yi sama. Sai ya juya, sai ya kalli martaba shehu, sai ya yi dariya, shehu ya yi dariya, sai ya ce wannan abinci ba za ka iya ci ba, sai ya ce ayin ya san wata bai san wata ba, sai ya kira dogarin shi. Kawo gafa, an ji animo gafa, sai ya sa gafa guda biyu haka. In ya sa hannu gafan zai tare tuwon, sai ya kai bakin shi. In ya sa bakin ma ba zai tauna ba, zai wuce, sai ya ce ina ya yi. Bai san ya tauna ba, ba ka san taunawan ba ya yi ba shi, kawai ya wuce munin, sai ya ce ina ya yi, sai shehu ya yi dariya. To da lai kenan fa'idan shi. Shi abincin sarauta ne, abincin malamai ne, abincin mutum mai daraja ne. Gidan da ana yin shi duk ka gani za a yi ma bako mai martaba, wanda kana ji kunyan shi, to za a bata lokaci a yi dalai saboda a cire shi kunya, ya ji daɗin abincin, kuma abinci ne mai daraja. Yanzu na baka example, ka duba ka je ka ga duk restaurant na garin nan ka bi, wallahi na baka sanin ba na ka samu restaurant da akwai dalai ba, musamman a gidan sayarwa an aje babu shi.
0: Saboda muhimmanci da daɗin wannan abinci, Malama Fatima Umar Muhammad ta ce ba za a baiwa yaro mai kiwiya ba.
1: Yayin da mace ta zama mai kokari har ta iya dafa dalai, gaskiya ba za ta so ta ba wa namiji mai kiwiya ba. Akasari ma ana wasu suna kiran shi wai tuwon glass, saboda ba kowa ne zai cin dalai ba tare da yayi santi ba. Dalai abinci ne, idan kana cin shi yana tsantsi, yayin da ka kai shi baki ba za ka ma san lokacin da ya wuce cikinka ba. Gaskiya in baka taba cin dalai ba, idan ka gutsara dalai ka kai bakinka ma za ka rasa ya bi ta wuyan ka ne ya wuce, ko kuma ya fita ya fada a cikin riganka ne. To ko gaskiya abincin dalai abinci ne na alfahari na gani na fada.

0: Madalla, sai dai a yau ana fargabar cewa wannan nau'i na abinci na gargajiya na fuskantar barazanar bacewa yayin da salon rayuwa da nau'o'in abincin zamani ke ƙara samun karbuwa a tsakanin matasa. Domin tabbatar da wannan ne yasa na miƙa tambaya ga kanurai yaushe rabonsu da cin wannan abinci ga kuma amsar da na samu inda na fara ji daga Fatima Ibrahim Mu'azzam.
1: Na kan dan dauki lokaci kafin in yi dalai da kaina in ci. Yanzu dai in zan ce rabona da cin dalai gaskiya ya kai wajen wata hudu ma. In dai ban manta ba kam ya kai wajen wata hudu ma rabona da cin dalai.
2: Gaskiya rabona da cin dalai gaskiya zai dauki lokaci. Ina ji yanzu dai kam zai fi shekara ma. In ganin dalayin ma in ci ma ya kai shekara.
3: Gaskiya ni sallan da ya wuce nan shine last shine. Zalla lain da na rogo da ya wuce nan. Ashi wannan ma a gidana nasa akai mun.
0: To ko me yasa ake samun koma baya wajen yin wannan abinci na al'ada a wannan lokaci? Alhaji Goni Alhaji Adam ya min bayani.
3: Yanzu mata 100 ka tara da kira zaka samu wanda suka iya bai mata da ba. Mata yanzu kamar guda 70 ko basu iya ba su 30 ba. To yanzu misali ya mata suka shekara 30 zuwa kasa nan basu iya wannan ba.
4: Me yasa?
3: Don iyayensu ba sa nuna musu, ba sa zuwa jikin iyayensu gani, sofin da masu yi sun lura su abubuwa. To kamar in ba occasional ba, da wannan kowane sati ko juma'a ana yi, an tashi a juma'a ana yi a gida-gida yanzu ba a yi. Akwai yanayin talauci abubuwa na zo rashin kuɗi ya zo shiga, kuma yanayin da ka san ya shiga in ba ka ba kam. Da ko mutum ba ya da kuɗi dan dai juma'a yayi zai iya faranta mutane, kira mutane su ci, amma yanzu ba a yi. In ba sallama su gidanka masarakuna. Kamar lawane kuma wani abuwa haka ake.
0: Shi ma Ciroma Ali Ibrahim ya bayyana tasa fahimtar kan yadda ake samun koma baya a amfani da wannan abinci.
2: Matan yanzu ba ma iyawa suka yi ba, kuma waɗanda da suke yi nan yanzu wasu sun manyanta, wasu kuma sun riga mu gidan gaskiya, wanda kuma yanzu suka rage suna irin nan ba yawa suke da shi ba, shi yasa abin yanzu ya zama yana da wuyan samu sosai.
4: To ba ka ganin kenan yana barazanar bacewa?
2: Shine abin da kowa maganganun da yake yi kenan, yana cewa matan yanzu ya kamata su yi koyi da matan da, amma kaga irin wahalhalun da yake ciki kafin a sarrafa shi din, ba kowaye ne zai jimre wannan hakurin nan yayi ba. Shi yasa ka san matan mu na yanzu kuma ba su da wannan jimrewa, sun gwammace su ringa cin shinkafa kullum, su ringa cin taliya, su ringa cin indomin, su ringa cin irin abincin da yanzu ka daura yanzu zaka gama.
0: Sai dai Alhaji Goni Alhaji Adam na ganin akwai mafita kan yadda za a farfado da wannan abinci domin dorewar al'ada.
3: Lafi iyaye ne a kira su, ko a samu wani bidiyo, ko a ringa yi, ko kuma irin taron kanure da ake dinnan a ringa yi a nuna mutane su yi imitin. Amma mun zama yi wannan al'adan fa gaskiya za mu sha abin nan. Yanzu da biskin nan yawanci ana yi an ce borno-borno, amma ko ina za mu ji abincin. Yanzu da na ce zo borno ci biski, amma ko ina ana yi. Mu ya sa aure ta yaya kawo tsakanin kanure zai auri wani yare bahaushe ya auri kanure, shi ya sa za a ji ya koya maka koyi al'ada.
0: Masu ruwa da tsaki a al'adar kanure na kira da a ƙara koyar da matasa wannan hanyar girki. Domin kare dalayi daga bacewa tare da adana muhimmin sashi na tarihin al'adun Kanin Borno. To jama'a, a nan ne zan jalin zamin wannan shiri na wannan mako. A madadin 'yan uwan abokan aiki da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus, naku har kullum Al-Amin Suleiman Muhammad ke muku fatan alkhairi.
5: DW mutum da duniyarsa.
6: Wutar daji a Turai, ambaliyar ruwa a Nepal da wasu yankuna. Masana na alakanta waɗannan tagwayen bala'o'i da sauyi ko ɗumamar yanayi da ke ƙara tsananta a duniya. Wannan shine batun da za mu yi nazari a kai. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na mutum da duniyarsa. Shirin ne da ke yin nazari akan batutuwan da suka shafi muhalli da yanayi, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Latifa Mustafa Jafar ke farin cikin sake kasancewa tare da ku.

0: tsananta tare da ci gaba da laƙuma rayuka da kuma yin ta'adi.
1: Kasashen Afirka na daga cikin waɗanda wannan bala'i ke shafa kai tsaye, duk da yake duniya ta yi ittifaƙin ba su ne ke da alhakin mafi yawa na illolin da ake haifarwa da suke janyo ɗumamar yanayin ba. Sai dai har yanzu ana ganin akwai buƙatar ci gaba da sanar da al'umma musamman a nahiyar Afirka halin da ake ciki a duniya. Dr. Musa Abdullahi Sufi, malami a Jami'ar Maryam Abacha American University da ke Kano a Najeriya. Kana shugaban gidauniyar Gwarzo kuma shugaban kungiyar sites mai fafutukar kare muhalli ga abin da yake cewa
2: yanzu shi canjin yanayi ba magana ce na magana ce hatsari ne a gaba ba a'a yana faruwa da mu yanzu dan haka shugabanci yanzu shine abin da za a mai da hankali akai in ka kalli World Meteorological Organization WMO da suke magana akan shekara ta 2025 sun faɗi cewa daga shekara 2015 zuwa 2025 sune aka samu shekaru da suka fi kowanne a tarihi zafi.
1: Ban tare numfashinka ba, wani mataki kake gani ya kamata a ɗauka musamman a Afirka?
2: Muke da ƙarancin arziki, ƙarancin technology, da ya kamata a maida magana climate action, ma'ana magance harkar matsalar yanayi a matsayin abu na dokoki na cigaba ta ɓangaren wannan fannin. Ma'ana ba wai kawai in an je COP ba an yi mitin a menene ya kamata a aiwatar nan da nan kuma kallon irin yanayin mu na Afirka. So idan aka yi irin waɗannan abubuwa ba wai kawai duk shekara a ce za a je a yi taro a wannan ba a'a ya kamata kowace rana a san cewa akwai wani abu da ake aiwatarwa wanda zai taimaka wurin wannan abu kuma a yi shi da gaske a yi shi da manufa mai kyau.
1: A baya-bayan nan kasashen Turai da wani yanki na Asiya sun samu kansu cikin wutar daji da ambaliyar ruwa inda aka yi asarar dubban rayuka da dukiyoyi. Ga misali a Nepal, akwai mutanen da suka yi ɓatan dabo da har kawo yanzu ba san inda suke ba, baya ga dubban da suka rasa rayukansu sakamakon bala'in ambaliyar ruwa. Mecece mafita akan wannan matsala da ta zama ruwan dare ga duniya? Babbar daraktan shirin kare muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP Inga Anderson ta ce waɗannan tagwayen bala'o'i da duniya ta shaida gargaɗi ne na abin da za a iya fuskanta a nan gaba matukar ba ɗauki matakan da suka dace ba.
3: The quickest and most effective way that we can do this.
0: Matakin gaggawa mafi kyau da za mu ɗauka shi ne gaggauta daina amfani da makamashi da aka samar daga albarkatun man fetur da ke gurɓata muhalli zuwa waɗanda aka sabunta. Abin da zai biyo baya zai dogara ne da matakin da muka ɗauka yanzu. Akwai yiwuwar buƙatar samun shugabanni da ke da niyyar kawo gyara da gaske da kuma haɗa hannu waje guda. Kana muna buƙatar gwamnatoci da za su iya aiki da kowa. Yana da kyau mu yi nazari kan daidaito da adalci saboda su ne tushen magance kowace matsala. Sannan kuma tabbas muna buƙatar ƙarin tallafin kuɗi.
1: Dr. Musa Abdullahi Sufi, malami a Jami'ar Maryam Abacha American University da ke Kano a Najeriya. Kana shugaban gidauniyar Gwarzo kuma shugaban kungiyar sites mai fafutukar kare muhalli. Ka ji matakin da babbar daraktan shirin kare muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP ke cewa tilas a ɗauka.
2: Shugabannin duniya dole su haɗe kai a daina siyasar duniya wurin siyasar da rayuwar al'umma da sauran kayayyaki. Dole ne shugabanni su kalli misali idan aka ci alƙawarruka ga su shugabanni na siyasa ko gwamnatoci to magana ce a gaci alƙawarin nan a budget. Infrastructure ma'ana kayan titina da sauran abubuwa da dokoki da makamashi da harkar noma tsare-tsaren binane harkar sadarwa duka irin waɗannan abubuwan a nan za a ga abin ya zama wannan. Sannan al'umma suna daga cikin su manin da za a saka su zama sun yi jagoran tafiyar da abin su fahimci rawar da za su taka domin su ne abin ya fata shafa kuma su suka fi fahimtar yanayin da ke damunsu da irin wannan. So gaskiya abin kiran da muke shi ne dole sai gwamnati da al'umma sun haɗu sannan za a samu wannan magance irin wannan abin. Za mu ga cewa abubuwa sun faru na ban tsoro game da abin da aka daɗe ana ta haska ma duniya cewa shi ɗumamar yanayin da canjin yanayi daga abubuwan da za su haifi gare su. Musamman yanzu a cikin watan August akwai wannan abu da ya faru na Nepal. Wanda dubunnan mutane sun mutu dubunnai sun bata.

0: To da fatan waɗanda aka yi shirin domin su sun ji kuma za su amfana. Masu sauraro da haka ne muke kammala shirin namu tam da duniyar sa na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman wanda kuka ji muryoyin su. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustafa Ja'far ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.
1: Da duniyar sa. Yara muhallin mu, tsaftace jikin mu.
2: To madalla an gaida Latifa Mustafa Ja'far da wannan shirin yanzu kuma masu sauraro Musa Tijjani Ahmed ya shirya sabta zai karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku a game da rahotannin da muka gabatar. Musa barka da maraice.
3: To binta da dambun masu sauraron mu barkan mu da warhaka.
2: To daga ina zaka fara?
3: To ina ganin baran fara kai tsaye da batun a Morocco dake batun sabuwar Prime Minister kenan a Morocco. Inda akwai barau majitafa yake cewa muna yi wa sabuwar Prime Minister Morocco fatan nasara a sako daga barau majitafa daga da magaram. Akwai kuma ra'ayin Abdulrahman Malam Tarazandar shi ma dangane da wannan batu yake cewa muna fatan da shekaru masu zuwa mata za su mamaye harkokin siyasar duniya. Sai mu je kai tsaye ga ra'ayin Yusuf Sani daga jihar Gombin Najeriya. Yake cewa ba mu yi mamaki ba na cewa nan gaba mata za su iya kakage da al'amuran da suka shafi siyasa da sassa daban-daban na kasashen duniya duba ga al'amuran da suke faruwa musamman a kasashen gabas ta tsakiya da kuma wasu kasashen Afrika.
2: Musa idan na ce amin ba za ka ce na yi son kai ba aidi ko?
3: To ke da masu sauraro.
2: Ko da Dr. Hind da muka yi magana da ita ta ce duk rashin matsalolin da duniya ke ciki rashin saka mata ne a kan teburin tattaunawa da duk wasu wannan yaƙe-yaƙen duk da za a samu sauƙin al'amura.
3: Tunda kin ga mata su ne iyaye.
2: Akwai
3: Lawali Manchester daga Kamban jihar Kebbi yake cewa mata za su iya kokarin su amma ba za su iya mamaye siyasar duniya ba saboda maza ba za su bari ba. To kin da shi abin da yake cewa
2: haka.
3: Sai Salisu Vandam da Magaram Niger yake cewa tabbijam wallahi mata ba za su iya yin komai ba, ba za su iya mamaye siyasar Afrika ba balantana ma a yi zancen siyasar duniya saboda al'amuran da suka shafi addini da kuma al'adunmu. To kin ji shi inda ya karkata. Idan muka je ga Salisu mai shinkafa son daga Adamawa Najeriya yake cewa dole ne al'ummar kasar Morocco su bayyana ra'ayoyinsu domin wani sabon babi ne a siyasar kasar inda aka samu mace ta farko a matsayin Prime Minister. Mu dai sai dai mu ce Allah ya sa ta yi wa 'yan Morocco adalci.
2: Amin.
3: To ga dukkan alamu dai masu sauraro sun tafka muhawara sosai kan wannan labari.
2: Kan wannan labari haka.
3: Akwai Ado Sambo Ibrahim daga Handawaki a Niger yake cewa rattaba hannu a takardar yarjejeniyar zaman lafiya gabanin zabuka da gungun jam'iyyu daban-daban suka yi a jihar Adamawa wannan abin ayaba ne. Muna fatan dukkanin jihohin Najeriya za su yi koyi da wannan tsari da jihar Adamawa ta bujuro da shi.
2: Kuma na fatan za a bi duka ka'idoji da kuma sharuɗin da aka cimmawa ba.
3: To akwai Hamza Lawali yake cewa to fatan alkhairi ga mai gabatar da shiri a Binta Aliyu Zarmi. To wannan sako ne na kai tsaye. Akwai Balaruwan Kanwa daga karamar hukumar Gulanan jihar Yobe yake cewa ya rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya jihar Adamawa abin ayaba ne domin zabe ba yaki bane. Idan muka je ga Haddabi mai kwamfuta mai yama a Kebbi yake cewa maganar gaskiya bai kamata a ce al'ummar kasar Morocco su rinka bayyana mabambantan ra'ayi a kan naɗa mace a matsayin Prime Minister ba domin dama ta cancanta. To ina ganin abin da yake kokarin cewa kenan. Idan muka je ga Arma dan mai ganga ko ka samu daga da magaram yake cewa fatan alkhairi ga mai gabatar da shiri. Sai mu je ga Yunusa Tanko ba na Mbaka yake cewa muna taya al'ummar kasar Morocco murnar naɗa mace ta farko a matsayin Prime Minister. Muna fatan za ta zama zakaran gwajin dafi ga mata a nahiyar Afrika. To kin ji abin da yake cewa
2: to Allah ya zamani Allah ya dafa mata.
3: To ba ma ki wata ran aje a Najeriya da wata
2: kasashe
3: mataimakiyar shugaba tunda mu kin ga babu tsarin Prime Minister.
2: Eh ba ma tsarin.
3: ana tsarin federaliya akwai Hassan Mamman Dennai yake cewa mace ta farko a matsayin prime minister Morocco wannan abu mai abu ne mai kyau shi ma dai dan dangane da wannan batu sai mu je ga Yahuza Abubakar Gora shi ma dai kan wannan batu yake cewa muna taya prime minister mace ta farko a kasar Morocco murna Abdurrahman Usaini Al-Hassan Zarmu daga Zarmu kenan yake cewa to al'ummar Morocco sai ku yi hakuri ku rungumi kaddara
2: a menene abun kaddara su al'ummar Morocco da suke ta murna kuma ma ka je da suna ji ka karanto wani ya ce wai al'ada da addini to ai a Morocco mafi akasarin su musulmai ne kuma jami'iyyar ta mata musulunci ce
3: eh haka eh to bari mu je ga ra'ayin Sambo
2: a guje tijaniya dawo yana ta daga hannu
3: to Ado Sambo da Sani Ashahura mai goro da Malik Asadik da Azzakir Zakin Soyayya da Gali Mamman Ibra dukkanin su kan wannan batu ne to muna matukar godiya to gare ki
2: to Musa godiya gare ka da su ma sauraron mu yanzu mu koma ga Tijjani da zikirin to mana labarin duniya a zagaye na biyu
4: DW labarun duniya
5: Attajirin Afirka da kuma Najeriya Aliko Dangote ya aza tubalin gina katafariyar matatar man fetur a yankin Lamu dake gabar teku a Kenya. Lamarin da ya bude sabon babin ci gaba a kokarin bunkasa masana'antun Afirka da kuma taimakawa nahiyar wajen dogaro da kanta wajen samar da man fetur. Aikin gina matatar man mai karfin iya tace ganga 700,000 na danyen mai a kowace rana zai lakuma kusan dalar Amurka biliyan 16. Kuma za a dauki watanni 30 zuwa 40 ana gudanar da aikin sai dai gabanin fara sa an kalubalanci shirin na Dangote a gaban kotun Kenya. Baya ga tataccen man fetur a karkashin matatar ta Dangote za a gina tashar samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 1,000 da kuma masana'antun kerar robobi da takin zamani da wasu sinadarai dangin mai. Gwamnatin Iran ta ce ta karbi amsar da Amurka ta bata a hukumance kan sabon tayin da ta mika na sake bude mashigin Hormuz sai dai Tehran bata bayyana abin da ke kunshi a cikin amsar ta Washington ba. Firam ministan Burtaniya Andy Bunhan ya ce akwai alamomi masu karfi da ke nuna cewa Iran na da hannu a wani lamari da ya faru a ranar Lahadin da ta gabata a kusa da sansanin sojin samanta dake kudu maso yammacin Burtaniyar wanda Amurka ke amfani da shi a yakin ta da Tehran. Firam ministan na Burtaniya ya bayyana hakan ne a hirarsa da BBC da yace akwai wato yakinin cewa Iran na taka rawa a abubuwan da suka faru a kusa da sansanin sojin bayan kama wasu ƴan Burtaniya biyar a cikin wasu motoci da ake zargin na dauke da ababen fashewa. Anan kuma jakadan Amurka a kungiyar tsaro ta NATO ya musanta rahotannin da ke cewa Washington na shirin janye sojojinta kusan 25,000 zuwa 40,000 daga Turai tare da karyata jita-jitar da wasu manyan kafafen yada labarai suka yada kan wannan batu. Ministocin kasuwancin kasashen kungiyar G20 na tattaunawa a karkashin jagorancin Amurka wanda ta kakaba musu karin harajin custom kan zargin wasu daga cikin su da yin buris da aikin tilas da kuma lalata tsarin kasuwancin duniya. Masana harkokin tattalin arziki na ganin cewa dai zai yi wahala kasashen su cimma matsaya guda a wannan taro da ke gudana a arewacin Amurka. To karshen labaran kenan.
2: Dr. Jani gabaki ɗaya ma da haka shirin namu ne ya kammala a madadinka da ka fassara ka kuma rinto labaran duniya da Musa Tijjani Ahmad da ya karanto su daga cikin ra'ayoyin masu sauraro sai Abdullahi Tanko Bala editan da ya tsara shirin kamar yadda aka ji shi ni dan kasance da ku Binta Ali Zumi ke muku fatan alkhairi.
4: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.